wala. Hello and welcome. Garoma nga pahigar nga jagoon. Respect the Banjilang Nation. Nga burungi nga ngaleng nga jagoon. The land nga yabubugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers nga yamburugaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburugaya nga bugurungaya nga jaramba yawa nga apapungi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.